0: Ethereum Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Ethereum Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywa.
7: Sa katlo ka pila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang ga sa gita kong ulo or na sipon ko. So, amo na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend food superman for men. DDX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DDX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DDX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
10: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay, DTX 500, masaligan, epektibo, DTX 500, DTX 500.
13: Juice 7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ano sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
13: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! May superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

subong man pagkatapos ang paniapon niya gikuha ang kalis ng pasalamat siya liwat. Kagiting ipalibot na kalis ay may tutunan nga nagasiling magkuha kabatanan. Kamaginom ka masasaling kalis, kayo mong kalis nga akong dugo. Ang dugo sa bago kagway katapusan nga kasugtanan. Nga ikaw ula para sa inyo kagpara sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan niyo ini sa akon handumanan.

0: O Ginoo Hesu Kristo, ikaw nagsilimsi mo mga apostoles sa pagidayo tinabiling ko sa inyo, nga kapagidayo tinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala, kung ang pagtuo sa inyo masimbaan, kalsunong sa maginsiling, at agi siya sa pagidayo kapag-iusa, ikaw nakabuhi ka ng ahari sa tanang ng mga tuig sa mga katwigan.
1: Amen.
0: Apagidayo sa Ginoo, yarang tagihapon sa inyo matanan.
1: Kagyarang man sa inyo.
0: Maghatagay kita sa tanda sa pagidayo. Pagidayo.

mayarap itas ang second collection para sa tinutuyo sa Our Lady of Guadalupe pilgrimage bilang preparasyon sa ika-500 na anibersaryo sa Marian Apparition sa Mexico at para sa pagpapakot pagkit ang pagtuo sa bilog ng bungsod. May palo. Magkatapos ng pilgrimage ng Our Lady of Guadalupe, kagamuhin niya ang schedule. Agosto 30, 2026, Subunga Adlaw. Tatak ng alas 8 sang aga, Feral Mass at a Katedral. The Most Reverend Victor Bendico, main celebrant. Tatak ng alas 12 sang Udto, Caravan to Calibo. Aton ginapasalamatan ang mga nagupod kay nagsuporta sa aton pilgrimage. Kabay na padayon kita na pagabuligan sa mahal na Pinhin. Ginapasalamatan man natin ang aton mga mass sponsors amo ang 6 a.m. Sunday Lem and Lectors kag ang love offerers sa sininga misa. Madamo nga salamat sa inyo padayon na pagsuporta sa aton simbahan. Ang pagigugma, pagidayot at bendisyon sa Diyos yara sa ating tanan. Signed, Very Reverend Father Elsa V. Delpin, SLL, Rector, Metropolitan Cathedral, and Archdiocese and Shrine of the Immaculate Conception.

0: Ginoo, imo kami gipabakod pagi sa kalanon sining langit nun nga bangkete. Itugot nga ining kalanon magpaligon sa pagigugma sa matagipuson. Agud magalagad kami sa imo, kagsamon mga utod. Ginapangayo naman rin sa imo, pay kay Kristo, ngamon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo,
1: pagyara man sa inyo.
0: Bindisyon na kami sa Diyos, nga makagagahong sa nga tanan. Amay, anak, kag-Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakad kita sa pagitan na paghigugma, tapos ng aton santos kamisa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Mayong aga sa aton nga tanan.
1: Mayong aga man, Padre.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
4: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
5: For me, ang bintaha is nubo gidang akong viral load.
6: Yeah.
5: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot lang kaso kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
4: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? The monolaurin.
5: The monolaurin.
4: Hindi na ma-produce ang lawas.
5: Hindi na ma-produce ang lawas.
4: Kaya kung tugutan man tani nga pano, i-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
5: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gidlubi sa kalibutan.
4: Correct.
5: No?
4: Kaya ang rason nga ang lubi is tree of life.
5: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
4: Hindi na lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga-relax-relax.
6: Oo, ga-pahuway.
5: Kanami, no?
4: Amo na mga beneficyo lang kung ga-inom gigaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, miskan, wala, mas da. Kaligay tungod sa protocol nga ginasulat.
5: Ga-follow kita.
4: Ga-follow ta. Especially kung aras buwa.
6: Correct.
2: Alright. D3 Bio.
4: Another benefit sa Sir GP.
5: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan now? Not the COVID-19. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong, wa'y panayapon vaccine, but do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients, gintagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede panangalanan ko subong ni D3 Bio, kay same component, naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Doksam, kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay man, ulihin na sa inatagan, lala na sa nga daan. Ang dua naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala siyang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil. Nga ara subong sa D3 Bio. Kag wala sa plain D3.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: So, amo na nga sa ako niya. Adlaw-adlaw, gigugay ng D3 Bio, sir boy. Number one nga na namiyaan, gigita ako sa D3 Bio. Nablang dugay man ko mag-ulian nun. At least blab isang edad ko, 80, sir boy. CEO niya po ko sa kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brains.
5: Six ko ba?
4: Na mo na bintaha kung nakainom ka D3 Bio.
5: Nabudol ko sa
4: ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa, kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, sir boy. Hindi bala sila nga
5: aburido ka,
4: doon ka, lipat ko. Take note, ang D3 Bio, pagsulod, sir boy, si D3 makadto na niya, no? Sa imong army.
6: Oh.
4: And the BCO, mauna na na siya daan.
5: Sa mga cells.
4: Sa simosilyula. Para magdipinsa na nga daan. Grabe, no?
5: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga shin kakatrak nga army, marikta sa kampo. Ang mga pulis, amuna si Dietri. Ang another shin katrak, marikta to yung mga silyula. Ya, dito kami, taugong ka lang namon kung
4: kinangalan namon backup. Oh. Kinangalan namon support.
5: Hindi na kinangalan support, sir boy. Kaya to na sa field mismo.
4: Manghimos na lang.
5: Himos na lang.
2: D3 Bio.
6: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo pila na nakasilyula to ang nasudlan sa mga virus to.
4: Ang replication grabe na.
6: Grabe na ang replication to. Hindi nakasalang si macrophage hasta lang dahil siya si macrophage. Si D3 Bio pag tumal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours anak ka naman nulawin mo anak na.
4: So amun ang bintaha kung adlaw-adlaw kaga inom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
2: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga buti ka. D3 Bio! Health News! D3 Bio!
9: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
11: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
14: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, efektibo. Garantisado. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronan, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang hapon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad ko rin taanyos bala nag-hara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
21: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. Bakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
2: Pinakabarato nga dita.
3: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
4: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ipapaw? Pantayan sa K5 News FM

0: radio con.
1: Campione radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, alas 7:12 na sa aga. Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nagapamati kag nagatutok diri sa K5 News FM Rojas. Subong adlaw sa Domingo mga ka-K5. Petsa 30 na kita sa bulan sa Agosto tuig 2026. Katapusan nga Domingo sa bulan sa Agosto mga ka-K5. Kag sa sunod nga adlaw o kon sa Martes, magasugod na naman ang beer months. Dokon na amo sina ano mga ka-K5. Sa liwat subong Domingo, mangin kaupod ninyo ang inyong mga ka-K5.
5: Ka-K5, Rodney Daban Dalano.
4: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Good morning sa aton nga mga ka-K5 dira sa inyo nga mga balay. Ano man ang inyo dira nga ginaobra subong pagbugtaw na, magdiga muna kag himuon na ang mga nakalinyada nga mga ulobrahon subong adlaw sang Domingo. Ka-K5 Rodney, good morning.
5: Good morning, Ka-K5 Myla. Kamusta ang imong morning, or I mean isang Sunday morning, Ka-K5 Miles?
4: Okay, good, Ka-K5 Rodney, no? Kag ari naman kita subong adlaw sang Domingo, maghatag naman sang kalingawan. Magpabati ka mga istorya naman sa mga balita nga nagakahinabo subong simana. Katapusan nga simana sang bulan sang Agosto nga mga dalagkuan nga balita nga nagakahinabo hindi lang diri sa probinsya sang Capiz kundi pati sa Pilipinas kag luwas sang pungsod.
5: Correct ka, K5 Miles. Kagamit na ganito, as mentioned mo, katapusan nga simana sang Agosto, no, kaga amo na ka K5 Myla daw gina excited gid sini aton pila ka mga kauturan na bangod nga pila ka adlaw kag magtupa na ang bear months Pilipinas nga daan pagabot sang September 1 pa lang nagatunog na ang Christmas carols, may ara na sang mga Christmas lights da sa nga nagailigpat igpat, no, damo naman kita sang may makita ka K5 Miles.
4: Yes, kag amo na, no, subong palanggani, no, ang nakikita tana sa mga Facebook, may ara na sang mga nagaplastar amat-amat sang ila sini nga mga Christmas decorations. Ang iba nagamat-amat naman bakal sang mga Christmas tree kay nagapate, no, nagamadamo ang pag nagapate nga samtang malayo pa, no, mas buro barato pa ang presyo ka K5 Rodney.
5: Correct, ka K5 Miles.
4: Kay iti, amo man na, no? Kung mga ano man na nga season, bala ka K5 Road. For example, sa mga pagkaon o kung sa mga school supplies, gani. Kung malapit o kung malayo pa, no? Ang pagbukas ng klase, medyo bro barato pa ang mga balaklon. Pero once gani, nung magpalapit na, kag magdugay lang or mga 1 week na lang mag-aumpisa na ang klase, dito na ni Dayo nag-umpisa naman sa pagbag-o ang mga presyo.
5: Correct ka, K5 Miles. Ang tawag sa demand versus the price, no? Kung mataas ang demand sang among nga produkto, mataas man ang iyas nga presyo. Pero kung gamay ang demand, ati maburubarato na ka K5 Miles ang muna nga tituod, no? Kung naghilapit gid nga season na, dira na nagataas ang presyo, kay damo na nga nagabakal.
4: Yes, no? Kag kung ano man dira yan, no? Nga mga preparasyon ang ginahimo, no? Pero diriya sa Pilipinas, dabi ka K5 Road, lain gid ya pagsiling magasugod na ang per months, di ba la? No, amo na ang mga bagay nga nakagina ano man gina do na miss gid bala sa aton nga mga kauturan nga mga OFWs.
5: Correct, kay Five Miles. So pero mas maya na lang gani yanda kay may ara na sang technology, may internet. Mm-hmm. Although nga malayo bala ka K5 Miles, ate makasabay gapon sa pag-celebrate sang
0: family gatherings, even nga ara lang siya sa cellphone, no?
4: Yes.
0: Unlike dating di daw ka budlay-budlay kid.
4: Speaking no kay OFW, sa mga OFWs, isa karon sa aton siningamangin bisita, isa ka OFW kun sa diin indi lang no OFW kundi mayara sang masiling kita dako gid ni nga dungog para sa iya subong man sa iya nga pamilya no nga nalakip inisya sa top 10 no finalist sang dakilang manggagawang Pilipino didto naman niya ka K5 Road sa UAE.
0: Mm-hmm.
4: Na kung sang nagligad yung mga sinimana kay ang last naton diri nga nangin bisita regarding ato sa mga history ka K5 Road.
0: Correct.
4: Kung ano ang mga pagsulundan, mga ginapatihan nga tubtob sa karon ginasunod sa gihapon sa subo nga henerasyon.
0: Mm-hmm.
4: Kag sa nakaligad tuman nga semana no nga aton man nga nangin bisita isa man to ka nurse ka K5 Road sa UAE iman di ba?
0: Correct. Ka K5 Miles. Pero kwanto siya ng managing director to sang ano to group magnet no. So dako man to nga bugal sang aton sa nga probinsya kag syempre sang nga pungsod Pilipinas.
4: Yes, kag amo niya hibaluon to karon kon anong istorya kon paano gid nakalabot no kang nakasulod ini siya bilang nakasulod ini siya sa top 10 finalist no mga ka K5 bantayan ina mga ka K5 kag subong man nga rin na no direkta danay kita sa mga nakalinyada naton diri nga mga balita ngaton niya nga paghinalaan nga nagakahinabo sa bilog nga semana katapusan nga semana subong nga bulan sang Agosto mga ka K5. Una kita ka K5 sa dalagan subong sa aton nga paniyampo ang low pressure area mataas ang tsansa nga mangin isa ka bagyo kag anay tropical kon ang Saudel ang ginamonitor pa sang pag-asa ngayara naman karon sa guha sang Philippine Area of Responsibility. Sa mga balita ka K5 ginagakainabo diriya sa probinsya sang Capiz sa pamilya sang tigulang nga ginbuno sa banwa sang maayon handa nga magpasaka sa kaso batok sa sospek.
0: Anay Barangay Secretary sang Bulo Rojas City halo ang reaksyon sa pagpahalin sa pwesto kay punong barangay Balsote.
4: Punong barangay Balasote, handa nga sundo ng order sa ombudsman.
0: Lalaki nga may bitbit nga armas lutang kag droga na pasaka na sang kaso.
4: Suspek sa pagbuno patay sa tigulang sa banwa sang maayon na pasakaan na sang kaso.
0: Peso Capiz, ginpasidunggan na sa 2026 Western Visayas Peso Congress.
4: Menor de edad patay matapos na disgrasya sa motorsiklo sa Panitan.
0: Masobra 2,000 ka mga pamilya sa Ibisan na kabinipisyo sang libre nga bugas halin sa national government suno kay Mayor Yap.
4: Capelco nagpataas ang electric bill, power crisis, ginatumod nga rason.
0: Kaso nga homicide na pasaka na batok sa responsable sa pagkamatay ni Angel Camayra.
4: Pontevedra PNP nagapatigayon sa ngoplan sa gipbata sa mga dalanon.
0: Isa patay, tatlo pilason matapos nga mabungguan sang series bus ang motorsiklo nga sakay ang apat ka minoridad sa kwartero.
4: Kagdorogista nadakpan sa pagduso sang droga sa Rojas City. Masobra 1.2 milyon pesos nga balor sang droga na kumpeskar.
0: Shabo, nagapanguna sa mga ilegal nga droga nga nakumpiskar sang PDIA.
4: Kag sa mga balita ka K5 nga nagakainabo sa Pilipinas, sa masobra 400 ka mga employers na isuhan sang notice of violation sang SSS.
0: Meta nagpromisa nga magabulig sa mga otoridad.
4: Kag mga balita ka K5 sa luwas ang pungsod Pilipinas, patay sa Nepal flash flood, nagsaka na si 359. Masobra 900, nagapabilin pa nga missing.
0: Pito patay, masobra 150 pilason sa pagsigabong sang planta sa Russian Far East.
4: Ka K5, amoy niya mga balita nga inyong pagabantayan diri lamang sa K5 Sunday Balita Kagalingawan. Mga ka K5, subong man nga Domingo, magluwas diri no ka mga ka K5. So subo nga Domingo ka K5 road ko nakit anta ang mga nagakahinabo gidya diri sa Pilipinas no ang nakakuha gidriya or mainit subo nga ginahinalaan. Amo ining padayon nga pagbilinahan. No, hindi diriya sa Capiz, kundi dito ya sa Manila ka K5 Ronda.
0: Correct, ka K5 Miles.
4: Mm-hmm. Kag isa dito, no, kalabanan gid, nga nagpakita sila, nagpalapayag sila sa ilang pagka-dismaya. Kay may mga areas na karon no, nga padayon or sadto, wala pa ginabaha, o kung sadto, ginabaha man, pero manabaw. Pero subong daw, ano, halos nagasiling first time nila nga naagyan, first time nila nga na-experiensyahan ang tag-ano na, ang iban tag-malapaw na sa tawo, ang iban taga-dughana, taga-hawa. Mm-hmm. Kag amo na nakaroon, no, ang iban damo man sang mga rason. No, syempre, nagapanguna dira iya ka K5 Road, amo ini ang mga basura. Nang ginahaboy kung sa diin-diin lang. Magluwas pa dira, may mga areas man nga may mga puno pa kuntani isang kahoy o galing gin pang tapas na no, nga makabulig kuntani makapigar bala no, sa pag-us-us sang duta or pagkarumpag sang duta. Kay kung makitaan no, sa mga balita bala sa mga TV, sa mga Facebook o kung sa internet, madamo no, sa mga panimalay nga bag-ulang sangkay o ilabi na ang yara sa mga higad sang suba. No, masiling tabala do mga ano lang, do mga papel, no? Nga kada siglang madula. So ang ibanti, syempre bisan ihibi na nila, hindi na gid na iya maano, hindi na gid na iya mapunggan kay kumbaga amo na ang pagtimalos, no? Amo na ang epekto sang ginaobra man naton nga mga tawo ka K5 Road.
0: Correct ka K5 Miles. Kag on the other side, although nga ti masakit sa balatsyagan sa mga tag-iyang, ang ilasin nga mga ginpang pundar nga mga panimalay, no, ginalamon lang bala sa tubig baha. Pero kung lang taon tamas, maayon na lang kung muna lang sa propiedad lang mag-upok. Hindi lang bala sa tawo, no? Madula ang kabuhi isang tawo. Kag syempre, speaking naman sining sa mga flood control, no? Kung kuhan ganit ka K5 Miles, although ara na, no, may corruption na sa flood control. So, nag-exist na, kagamon agad wala man gyapon sang hambalta daw may dako pang naka panabat sa sininga isyu. Di kita ang himuonta na lang hindi na pagdunggangan pang ininga isyu, no. Hulton ta nga mas serve ang justice sa ginasinggitan masang aton nga mga fellow Filipinos. Kag syempre kita mismo mangin responsible, hindi magpinang pabasta lang bala utod kahoy. Ilang pinabasta haboy da sang basura kung didiin. Ilabi pa sa aton nga daan, nakakipay bansa. No, kung makita mo to sa National Capital Region kag sa Luzon areas, di bala ang tubig nila tam-an kadamo sang basura. So, that means, ang mga tawo naghahaboy gidya sang basura dira mismo sa mga suba, no? Amo na pag tiun sang baha, te nagaululutaw utaw eh kag kaligna tulukon na. Kada madamo nga daan sang basura. So isa pa ini nga naga cause sang baha kakitabas ang mga basura kaya kung mabarahan na sini ang mga drainage, why na, no? So hindi nakalusot ang tubig.
4: Yes. Kagi na ginapakita karon no, sa aton niya nga screen, ina dira ang area mataas man ina dira ka K5 Road, no? Galing kay ti subong ano na do ka ano bala ka damo sa mga pamangkot nga nagsubong naging sinaya ang tubig dira sa kataason. Kay madamo na karon nga mga nagatrabaho man ang wala na naka duty bangod nga mataas ang tubig sa gihapon sa ilang mga area. So kung ginaagyan pa kadto sila nga mga trabaho kag magluwas sina diraya kun subong na sina diraya ang sitwasyon kunara ikaw sa Manila, mabudlay na ina diraya makasakay pa ikaw papauli, no? Kag amo gid na, no, subong makita mo nga masubo gid ang nagakatabo karon niya sa aton nga pungsod. No, hindi lang sa Manila, no, ka K5 Road ang damo gid sa mga basura.
0: Mm-hmm.
4: Kay man diri sa aton mayara man sa gihapon, no, bisan nga bag-o lang inadira sa paglimpyo ang mga kanal, bag-o lang ina dira declogging bisan ano pa dira ka mga pagpanglimpyo sa mga drainage diriya sa Capiz. Kung ang mga tawo wala sa gyapon nagakooperar sa gobyerno o kung sa ila dira tagsa ka mga opisyal sa ila sining mga lugar, no anhon lang dabi no sa mga opisyales. Kun ang mga tawo ngayon na, nga nasa kupan wala yan nag wala sang kooperasyon nga ginatawag. Amo na gani nga kinahanglan sa balay pa lang mangin responsable kita, kagkabalo kita no, maghaboy sa aton nga mga basura sa nagakadapat man niya nga habuyan kay K5 Road ni.
0: Correct ka K5 Miles. No? Sa amon na dapat nga amo na ang ambalta i-practice. Hindi lang niya kay i-practice buwas kundi mismo yanda. No? Hindi na naton gani pagdugangan pa kay tungod may problema na may mga issue na sang flood control nga wala mapatuman. Na. So hindi na kita maghahambal pa mag dugang, no? Nga ati kita mangin irresponsible sa paghaboy sang basura. Gagamon na pag-utod sang kahoy lang sang pinataka dira, no? Kay although makabenepisyo kita sa subong abi kung mag-utod kahoy, kay ang iban may nagapanguling, no? Utdon ang kahoy pabasta wala sang wala na sang balos pagtanom. Ati panumdumo na lang ang masunod nga henerasyon. Ano ang madangtan sang masunod nga henerasyon kung padayon nga mangin irresponsable ang tagsa-tagsa sa aton sa pag-amlig sa katon siniman nga palibot.
4: Yes, amo na no mga kakaypa bang tandaan naton sa subong agot nga hindi ya maeksperyensyahan ang kasubong nga nagakainabo sa Metro Manila kundi man nga bahin sang pungsod Pilipinas. So dugang na lang sini mga kakaypa. Baga balikan naton maghaboy da ra kita sa pinaka mga pahanungdom. Standby.
2: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyag.
9: DTX 500 Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
9: Mighty C,
2: mabaka nga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Mercy, apasok nag-star sa Kulag City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
12: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mamasaga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mamaka sa mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gaan.
4: Kabasa na naman.
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Nestor! Ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
17: Ganito ako!
20: Tigasi!
17: Tigalapa!
20: Tigasay!
17: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko
20: ang Extend!
17: Supplement for men!
20: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to Mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
17: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
9: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
23: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
17: I Care Gold.
24: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa akong tingod balay. Testingan ko ang iCare capsule. Pag iCare drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag ginmangali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: May puso.
4: Good ka K5. Welcome ni Watt sa pagpanumbalik sang K5 Sunday Balita kag Kalingawan. Kaupod sa gihapon ang inyong mga ka K5.
0: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
4: Kag ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Direkta kita mga ka K5 sa kaungdana sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo. Ginamonitor karon sang pag-asa ang isa ka low pressure area nga yara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Sa diin mataas ang posibilidad nga maging isa ka tropical depression sa masunod nga 24 oras. Samtang ang tropical depression naman nga Saudel nga anay gintawag nga Obet. Ang padayon man nga ginabantayan kag nagapabilin nga yara sa guha sang Philippine Area of Responsibility. Sa pinakaulihing weather forecast sa ang pag-asa, ang habagat sa gihapon. Ang padayon nga nag-apekto sa Luzon kag Visayas, sa din mahimo ining magdala sa magalumon nga panahon, maulan kag pagpangilat subuman pagparaguop sa bugos nga Western Visayas. Kay Fabi nyo nabatian ang aton nga dalagan sang panyampo sa mga adlaw sang Domingo. Direkta na kita ka Kay Fabi sa mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiza. Handa nga magpasaka sa nagakaigo nga panumbungon ang pamilya sang tigulang nga Ginbuno. Patay kaagaon sang Domingo Agosto 23 sa sitio Manog Agboy, Barangay Baligot, Bayon, Capiza. Matandaan nga ginkilala ang napatay kay alias Roberto, 65 anyos, isa ka laborer kag samtang ang ginatudlo naman nga suspect ang ginkilala kay alias Joe Marie, 25 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Danilo Lauron, ang hepe sa Maayon Municipal Police Station, iyagin payag nga suno sa pamilya sang biktima. Apesar voluntaryo nga nagsungka ang suspect, desidido sa gihapon sila nga magpasaka sang kaso. Naibaluan niya nagangkon sang patal nga pilas sa walang nga lio. Kagtuong nga tiyan ang biktima, tugas ang pagpangbuno. Matapos nga ginsita ang suspect, bangod sa magahon siningatang botso sa motorsiklo. Suno ka Police Captain Lauron, kaso nga homicide, ang posible pag-atubangon sa nasambit nga suspect sado. Sa karon nagapabilin ini nga nakahunong sa karsel sang Maayon PNP para man sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Sa pinakabahin, halo ang reaksyon ni Pascual Jimedo, ang anay barangay secretary sa barangay Bulu Rojas City, sa pagpahalin sa pwesto kay punong barangay Giovanni Balsote matapos ang order halin sa Office of the Ombudsman. Central News ng KFM News FM Rojas kay Jimedo ginpahayag nga nagapasalamat inibangod sa katapusan ginpagwa na ang order nga dugay na niya nga ginaulat halin sa ombudsman. Sunod sa iya, sang una wala niya mahibaluan kung saan o magagwa ang resulta bangod wala siya sang kasiguraduhan sa proseso kaghulag sang ombudsman ilabi na sa regional office. Sa piyaksin ni naluoy man si Jimedo kay Balsote bangod nga wala niya nahibaluan ang iyang kaimtangan kag ang mga ginahimo sinya. Dugang pa niya, posibleng nga may basihan ang iyang mga akusasyon bangod sa nasambit nga desisyon. Payag ba sining ako na naman ang manginsunod nga tikang sang kampo ni Balsote depende na sa ila kag sa mga legal nga remedyo nga ila paghimuon. Samtang, ginpayag man niya nga madamo pakuntanin sa iban nga paglapas ang iyang nakita apang wala na niya iniginlakip sa kaso. Apang, ginokon ang ginpunto lamang ama ang ginakusar nga pagpangwasak sa isig kapareho kag pagkuha sang kwarta nga para kuntani sa mga pumuluyo. Ang mga aligasyon bato kay Balsote ginapahayag bilang mga akusasyon kag kinahanglan gihapon nga masunod ang husto nga proseso kag iyang abahin sa pagdepensa.
4: Sa kangot nga balita, klaro nga ginpahayag ni punong barangay Giovanni Arapol Balsote sa barangay Bulo Rojas City nga dai di magparaog sa pwesto sandig sa ginpagwa nga order sa Office of the Ombudsman Visayas. Sino kay punong barangay Balsote ginarespeto niya ang desisyon sang kag-order sang ombudsman kakanda ini nga sundo ng ginpatuman nga proseso. Ginpayag man niya nga wala ini sa intensyon nga supako na ginpagwa nga order kag magapadayon sa paghatag sang kooperasyon sa mga otoridad samtang nagapabilin nga ginahulat ang opisyal nga pagpatuman sang order para sa iya nga pagpanaog bilang punong barangay sa nasambit nga lugar. Ini may kaangtanan sa mga kaso nga ginpasaka batok sa iya sang anay barangay secretary nga si Pascual Jimedo.
0: Sa piyak nga bahin, napasaka na sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9 o kon 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang lalaki nga natakpan nga may bitbit nga armas lutang kag nakuhaan sang ginapatihan droga sa Parok 3, Barangay Akbo, Sigma, Capiz, Agosto 23. Matandaan nga ginkilala ang natakpan kay alias John, 40 anyos kag residente sang Barangay Poblasyon Sur sa Among Abanwa. Sa pagpakigangon sang K5 News FM Rojas sa Sigma PNP, natabo ang insidente matapos nga may nagpalabot sang reklamo batok sa suspect sa din nga nagalakat sa nasabit nga lugar samtang hayag nga dala ang isa ka unit sang 12-gauge shotgun kag duha ka mga bala. Dugang pa nga nakuha sa akusado ang napatanan ka sa chase ang ginapatihan Shabu. Sa karon, nagapabilin nini nga nakaunong sa carcel sang Sigma PNP para sa nagkakaigo nga disposisyon.
4: Samtanggin pa si Dunggan sa Department of Labor and Employment Regional Office 6 ang Public Employment Service Office o Konpeso sa Capiz Provincial Government bangod sa dalayon nga kontribusyon sini sa employment services kag career development. Nakabato ng Capiz Provincial Peso sang 7 kapag kilala, kalakip ang pagiging regional nominee sa search for the best peso, best job fair implementer kag outstanding achievement in career development support initiative award Ginkilala man ini bilang Job Start Implementer, Best GIPA Implementer kag Top Performing PESO and PIS Applicant Job Seeker Encoding. Samtang ginpasidunggan naman sang Silicon Service Award para sa napulo katuig sang Dedicated and Exemplary Services. Akon Exemplary Service, si John Leo Marco de Beldea, ang PESO Manager sa LGU Province o sa probinsya sa Capiza. Ginhatag ang mga pasidungog nga ginpatigayo naman sa 2026 Western Visayas PESO Congress. Ginapabugaan sa Capiz Provincial Government ang among mga kadalagaan sa padayon nga pagparinghwa sa PESO nga magkahatag sa mga programa kag serbisyo para sa mga nagapangita sa trabaho, subuman mga benepensyaryo sa naglain-lain ng mga employment initiatives.
1: Sa dugang pang balita lokal, patay ang isa ka minor di edad matapos nga nadisgrasya sa ginamaneho sining motorsiklo sa barangay Agkilo, Panitan, Capiza. Ang wala na gilingadlan nga biktima nag-edad sang 17 kag residente sang nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Panitan Municipal Police Station, napahayag nga magapauli na kontan sa ilang kapuluyan ang biktima sang hinali ini nga nadulaan sang control sa motorsiklo. Rason nga natumba sa kalsada kag nag-angkon sang madamong apila sa lawas. Gilayon nga ginrespondihan sa mga katapos ang Panitan MDRRMO kag gindala sa Rojas Memorial Provincial Hospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktor nga nag-attender. Sa subong, nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan may kangtanan sa insidente kag nagapanawagan diwat sa mga motorista ilabi na sa mga pamatanon nga mangin responsable kag maghalong sa pagmaneho.
4: Samtang naglabot naman sa masobra 2,000 ka mga pamilya sa banwa sang Ivisan ang nakabaton sa libre nga bugas, kinisyatibo sa national government pinaagi sa lokal nga gobyerno kag probinsya sang Capiz. Tinutuyo sa nasambit nga programa nga masiguro nga may pagkaon sa mga nagakinahanglan kang nagaserbe gadugang ayuda sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa mga Capiznon. Sunod kay Visan Mayor Felipe Nderiap, ang tagsa kakwalipikado nga benepesyaryo ang nakabaton sa tignapulo kakilo kag di kalidad nga bugas. Sunod pa sa alkalde sa dalom sa mandato ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang programa nakatutok sa pagbulig sa mga poorest to the poor, mangunguma, mamumugon, solo parents, PWDs, ka mga pamilya nga luyag maibanan ang kabudlay, tugas ang pagsaka sa presyo sa mga balaklon. Nagpabutsyag man sang dako nga pagpasalamat sa mga pumuluyo sang Ivisan sa madasig kag tayuyon nga bulig halin sa national kag lokal nga gobyerno nga nag-abot sa husto nga tion sang kinahanglanon.
1: Sa dugang pang balita lokal, nagpataas ang balayran sa kuryente ang Capiz Electric Cooperative o Concapelco Incorporated bangod sa pagsaka sang charge halin sa power supplier. Ini ang ginpayag ni Engineer Edgar Diaz, Officer in Charge General Manager sang Capelco, sang ma-interview sang K5 News FM Rojas. Sunod pa kay Engineer Diaz, ang pagsaka sang presyo sang kuryente ang may kang tanan sa nagkakadabo nga power crisis kung sa din naganubo ang supply sang kuryente samtang nagataas ang demand. Sa tiyon sang yellow alert, manipis ang margin sa tunga sang available nga power supply kag demand. Samtang kung magapatuman sang red alert, nagakahulugan ini nga mas dako ang demand sang kuryente kung ipaanggid sa available nga supply nga nagresulta sa kakulang sang power supply. Sunod pa kay Diaz, nga nagtaas ang charge labi na sa generation components ng kuryente nga isa sa mga nagapadugang sa kabugaton sang electric bill sa mga konsumidor. Bangod sa kakulang sang supply, mahimo man nga magpatuman ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sang manual load dropping o kon temporaryo nga pagpatay sang supply sa pila ka lugar agud nga mapabilin nga stable ang power grid. Samtang ginamonitor sang Capelco ang sitwasyon sang power supply kag ang epekto sini sa balayran sa kuryente sa ilang mga konsumidor. Ginapahibalo naman sa mga konsumidor nga magkinot sa paggamit sang kuryente ilabi na sa mga tiyon nga magataas ang demand agad nga mabuligan ang power system sa pagkatubang sang nagapadayon nga power supply outage o kon shortage.
4: Samtang napasaka na ang panumpungan nga homicide batok sa responsable sa pagkamatay ni Angel Camayra sa Dena Kuryente patay sa dong Agosto 1 sa Barangay Dumulog, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas City PNP, iyagin payag nga Miyerkules sang hapon Agosto 26, natigayon nga mapasaka ang nasambit nga panumpungon. Sunod rin, naging madasig ang dalagan sang proseso bangod halos kompleto ang nasumeter ng mga dokumento subong man ang kooperasyon sang pamilya Camayra kag mga nagtindog ng mga witnesses. Naibaluan nga wala pa maisa kabulan sumugod nagtaliwan ang nasambit nga biktima kag nahatag na ang hustisya pinaagi sa patas ng investigasyon. Matandaan, nga nakita na lamang ang estudyante nga nagaduko kag wala na sang kabuhi samtang nagapungko sa riprap sa guwa sang kudaan sang isa ka rest house. Sa diin ginapayag na kuryente bangod sa bangod mayara sa nakabutang nga live wire sa kudaan nga huma naman sa barbed wire.
1: Sa dugang pa nga balita padayon ang nagapatigayon o kon nga nagapatigayon sang Oplan sa Gipbata nga operasyon ang Pontevedra Municipal Police Station sa mga dalanon sa nasambit nga banwa. Tinutuyo sini nga masita ang mga kabataan nga nagadala sa mga motorsiklo nga wala sang nagakaigo nga safety gear kag permits. Ginahingi uman ang kooperasyon sa mga ginikanan nga kon mahimo hindi pagtugutan ang mga kabataan ilabi na ang mga minority edad nga magmaneho sa mga motorsiklo kag siguruhon nga magsunod sa layad trapiko agud nga malikawan ang anuman nga size ang insidente sa dalan. Naibaluan nga sa asod-asod nga aksidente sa dalan sa mga banwa kalabanan sa mga imbulbado ang mga kabataan kag minority edad nga wala sang nagkakaigo nga lisensya kag wala

0: sambit nga banwa. Samtang ang Series Boss ang ginamaneho naman sa isa ka 53 anyos nga si alias Jeffrey, yara sa legal nga edad kag residente sang Pututan, Iloilo. Sa interview sa K-Pop News FM Rojas kay Police Major Jesse Lipania, ang hepe sang Kwartero Municipal Police Station, base sa ilang investigasyon, ginasubay sa motorsiklo ang dalan sa inner lane nga bahin, sakay ang driver kag tatlo sini ka mga back riders padulong sa poblasyon sa banwa sang Kwartero, halin sa Barangay Bituon Ilaya, samtang ang Series Bus naman ang halin sa dere o kung padulong sa Dumaraw halin sa Rojas City. Pag-abot sa lugar, nagbungguan ay ang duha sa tunga sang karsada. Kagbangod sa impact, nagtabog kag natumba sa karsada ang motorsiklo. Samtang ang bus naman ang nagpundo sa unan nga bahin sang highway. Gilayon nga ginrespondihan sang Kwartero Emergency Response Unit ang lugar sang insidente. Kagindala sa Dao District Hospital ang apat ka mga menor de edad para sa nagakaigo nga pagbulong. Apang alas 4:45 sa hapon, ginbawian sang kabuhi ang isa ka mga pasahero nga si alias June, 12 anyos, samtang ang tatlo pa ka mga menor de edad nga sakay sang among motorsiklo ang padayon pa nga ginabulong sa ospital. Bangod man sa ilapilas nga na angkon. Sunod kay Police Major Lipania, wala sang sok-sok nga helmet ang apat ka menor de edad nga sakay sang motorsiklo. Samtang ang driver naman sang Series Bus ang ginkustodiya karon sa Kwartero Municipal Police Station samtang nagapadayon ang investigasyon.
1: Sa Payakabayan, arestado ang isa kalalaki sa ginpatigayon nga by-bust operation sa mga otoridad sa Barangay Sibagwan, Rojas City, Capiz, las 12:30 sang kaagahon, Agosto 28. Ginkilala ang nadakpan nga si alias Toto, 47 anyos, kag-residente sang Barangay Guba, Pontevedra, Capiz. Sa interview sang K-Pop News FM Rojas, kay Police Captain Dennis Luz Banez, ang team leader sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Iagin pa, iagin nadakpan ang subject matapos sining nga ginbaliga sa poster buyer ang isa ka sachet sang okon isa ka hit salt transparent sachet nga nagaunod sang ginapatihan Shabu, kabaylo sang 14,000 pesos nga by-bust money. Sunod kay Luz Banez, sa ginpatigayon nga search, nakompiskar ang kabugusan 19 ka sachet sang nga ginakalakipan sang isa ka by-bust item. 16 ka mga magagmay nga sachet kag duha ka nakabugos sang dagko nga pinutos. Sa din ginabulubanta nagabugat sang maso kon minus 185 gramos kag mayara sang standard drug price nga 1,258,000 pesos. Nakompiskar man sa subject nang isa ka coin purse nga nagaduag itom. Sa din diri nakuha ang 16 ka sachet sang ginapatian Shabu, isa ka unit sang keypad nga cellphone nga nagaduag itom. 1,050 pesos kag isa ka motorsiklo nga nagaduag pula. Sa subong, yara na sa kustodiya sang Rojas Component City Police Station ang nadakpan kag natalana nga pasakan sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Samtang nagapangunang ang Shabu sa mga ilegal nga droga, ang may pinakamadamo nga nakompeskar sang Philippine Drug Enforcement Agency Compania sa mga operasyon nga ilagin patigayon. Sunod kay Assistant Secretary Renato A. Gomban, ang Director General for Operations sang PDEA, nagasunod sa listahan ng marijuana nga isa man sa mga ilegal nga droga nga madamo ang nakompeskar sa mga operatiba. Padayo naman ang kampanya sang PDEA batok sa ilegal nga droga kag ginapabakod pa ang koordinasyon sa iban nga mga law enforcement agencies agon mapunggan ang pagbaligya, pagpanagtag kag paggamit sa mga ilegal nga droga. Samtang ginapanawagan sang ahensya ang kooperasyon sang publiko pinaagi sa paghatag sang impormasyon sa mga awtoridad may kangtanan sa mga ilegal nga aktibidad. Dugang pa nga pinaagi sa padayon nga operasyon kag hugot nga koordinasyon sa mga ahensya sang gobyerno subong man sang komunidad, target sang PDEA nga mas mapabakod pa ang kampanya batok sa ilegal nga droga kag mapabilin ang kalinong kag kaluwasan sang mga pumuluyo. Ka K5, amuyan to mga balita ang nagakainabo sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman ang nagakainabo sa Pilipinas. Masobra 400 ka mga employers kag establishmento sa Metro Manila ang ginisuhan sang violation notices sang security o kon social security system o kon SSS matapos mapaslawan nga mag-remit sang bulanan nga kontribusyon ng mga empleyado. Sakop sang 400 ka mga delinquent employers ang masobra 3,454 ka mga empleyado kag may kabugosan nga 145.3 million nga mga delinquency. Ang pag-

0: Naglagas sa nasambit ka mga employers ang kabahin sa run after contribution evaders o con-raise nga kampanya sa SSS. Kadungan siri, ginapanumdom sa ahensya mga natungdan nga i-remit sa insyakto ang kontribusyon sa mga empleyado bangod hindi lamang nga posible magmulta ang mga natungdan. Posible pa nga maapektuhan mga beripisyo sa mga empleyado pananglitan nga wala ginahulugan ang ilang kontribusyon.
1: Sa katapusan ng balita, national ginpakigbahin ni Senator Risa Hontiveros nga nagpromisa ang Meta nga maghatag sang subscriber information kag traffic data sa mga otoridad kon ba nakita ini nga pagpamahog sang kapintasan. Sino kay Hontiveros? Ginhimo sa mga top Asia Pacific policy officers sang Meta ang nasabit nga commitment sa isa ka round table meeting kauban ang mga opisyal sang Pilipinas sang Huwebes, Agosto 28. Ginpanindugan sang senador nga dapat pangapahugtan sang Meta ang ilang safeguards agad nga malikawan ang paggamit sang ilang mga platform sa mga insidente nga mahimo magresulta sang malain nga hitabo. Ginatagan pagtamod man ni Hontiveros nga kinahanglan mangin accountable ang Meta sa mga content nga nagalapta sa ilang mga platform samtang padayon ini nga nagaganar sang kita sa Pilipinas. Payag ni Hontiveros paghahawidan niya ang mga tinaga sang Meta kasunod sang pagpromesa sini nga magabulig sa mga otoridad sa mga kaso nga may imminent threat of violence.
0: Ka K5 inyo nabatihan ang mga balita sa Pilipinas. Direkta kita ka K5 sa mga balita abroad. Naglabot na sa 359 ang numero sa mga napatay sa flash flood sa pungsod Nepal. Suno sa pinaka-latest nga update sa Nepal Police, ini ang nabalhagi sa kaoras matapos nga ginanonsyo nga 332 ang numero sa mga napatay, samtang 900 naman ka mga individual ang nagapabilin pang gamising. Padayo naman ang search and rescue operations matapos ginguba sa malapnagon nga pagbaha ang mga panimalaya. Kaginanod ang mga tulay sa bansang Nepal-Tibet o Tibet border. Suno sa US Geological Survey, ang glacial collapse and debris flow ang nag-trigger sa malala nga pagbaha padulong sa mga komunidad. Samtang nagpaandaman ang mga eksperto nga nagapabilin ang katalagman sa pagbaha sa mga apektado nga lugar. Sa bahay naman sa Tibet, nagdangat na sa 7,558 ka mga individual ang nadula, samtang 3 na ang kompermado nga ginbawian sang kabuhi.
1: Sa katapusan ng balita international, nagdangat sa 7 ang kompermado nga napatay, samtang siyampa ang padayon nga ginapangita matapos ka magluntad ang isa ka makusog nga pagsigabong kagsunog sa Amur Gas Chemical Complex sa rehiyon sang Russian Far East. Sunod sa report, natabo ang insidente samtang ginapatigyan ng startup operations sa nasambit nga pasilidad. Nabalagman ang masobra 150 katrabahador nga nagangkon sang nagkalailain nga sa isang pila sa lawas bangod sa insidente. Naibaroan nga ang Amur Gas Chemical Complex, isa kadako nga joint petrochemical project sa tunga sang Russia kag China nga temporaryo nga gintukod sa nasambit nga rehiyon hangod nga pasanyugon ang production sang chemical kag enerhiya.
0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:57 na sa aga. Mga ka-K5, ang iban pa ang mga balita, ang aton nga lamang pagpanumbalikan, maghahaboy na na kita sa pila ka mga pahanumdom.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Aton talakayon, kilalahon ato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginauyat-uyatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
4: mo mga electrons sa mga molecules mo.
3: Amo nang molecule. Pag makawata na Sir Boy.
4: Why na?
3: Matamata lang siya.
4: Matamata.
3: Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan kay hindi gidya
4: mabuyan.
3: Mabuyan. Cellphone.
4: Cellphone.
3: Ang radiation sang cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kumbalo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon, wala problema.
4: Wala problema.
3: Ito si Linggo Bla, pero tingang mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
5: Tag 40 mil ang cellphone.
6: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
3: Imagine la.
4: Amo na kana nandi DTX 500.
3: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento sir boy sa isa lang ka kapsula. Mm. Tag lima ka kapsula sang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Sa mga mahilig da cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
5: soft drinks. Pa,
3: soft drinks. Oh. Mm-hmm. Ini tanan grabe magpaporma sang free radicals. Mm. Magporma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo sir boy, mga balatian nga pwede magtugas tamis.
4: Ah, tindamo diabetes kita.
3: Damo no?
4: Diabetes.
3: Cancer. Diabetes, high blood problem,
4: tanan, hypertension, cancer,
3: mata, guba, kidney, kakas unto. Question, sir boy, pila imo budget sa tamis, kumparar mo sa budget sa DTX 500. In short, sir boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, sir boy, bastante imo antioxidant.
4: Correct.
3: Kung alam ka.
4: Kung alam ka.
3: Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX. Oh. Kaya tamis. Pinoy, sir boy, kung galain ang matyag, pagkuhan.
4: Oh. Suplemento.
2: DTX 500.
6: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, ito times ko, tag daw dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko. So, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-namit, nag-it sa akong nga mata.
2: DTX 500.
4: Kung ala nang masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
5: Ang iban si boy, huwag ko nag-account tamis, pero grabe pa kanon kanon.
4: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon kalamay.
8: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
4: Correct. Amo ginadapat, no?
3: The cause of disease, not the disease itself.
4: Correct.
3: Kay kung disease mo pati patay kaya eh.
8: Mabalik-balik lang Japon do kung ara Japon ang
3: timos di amugin man ata. Bisan ako gani kung grabe nga pain, unahan ko na ipin niya, inom ko na ipin reliever.
4: Correct.
3: Pero ang pinaka-importante gid para nga wala pain, likawi ang rason nga ang nagka-pain ka. Same, no? Nga nagka-diabetes ka, nga nagka-cancer ka, nga nagka-high blood ka, the reason why kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
4: Correct.
3: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
8: Ang aso.
3: Aso grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas kag balatian ka ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
4: Correct.
3: Amo na sir boy. Even mata apektado.
4: Apektado?
3: Oo. Sumabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka, lantan mo tsura, bata pa.
4: Bata pa, no?
3: Oo. Gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
4: Wala ka pa yung maintenance.
3: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
4: Diabetes. Doka
3: nami, gino. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away again sining mga free radicals.
2: DTX 500!
9: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong chan. Wala na ko nagapalpitate.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Mabagat, magabot ka.
2: D3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
13: Kasakit ang tiyan.
2: Max 4 Biotics.
13: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
2: Max 4 Biotics.
13: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan.
13: Mag-klinika.
2: Spore Biotics.
13: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw.
2: Clinicas for Biotics.
14: Fatty liver?
11: DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat.